nyenwe kamuthikiriwa kwanda gekari isi 50 na igire kumasie vandwega thai 10 siakira ko mitambo ni mivotani ya umorofama muvango wetu muthikini wako kira ko kia umundi waliruka kira ko ngaine mweka na ni mwivokeku maundu ri monde muthikiri wako kireto bati ukora tukirikana ni atikirikano kia ngaine na amina ngai akwire ndu no nginyekia akorwe akeuvingia gutira makanika na nugwosa kavinda gutira makanika na nugwikaririria gutira makania kana nukurire kana miaka ni thiere kana maundu ni mangaririe kire mbise ni ete muthikiri wakwa ngai ni mwivokeku maundu ri monde no vati ukorokiririkana uguo ati ciira no cia Jehova no nginyagia ikavinga no asio se kavinda no ati ngwira gatu andu athiri kwa tungaragia muno tutengeraga muno na twendete kunuguna muno no ati ngai ana kwirira undu no nginyagia akorwe akeuvinga kogo kirako kya muthenyo munthi ni menda ngoririkani ati watogo maandiko matwira ngai ni wavingiria ciira no ciake gwa Ibrahimu kuvitukira muvese Isaka na ni tumma ndiko maratira ati ngai akadika ni Ibrahimu rengi ati ni no nginyagia mvingi kire na nogi yakwa na Isaka no nginyagia mvingi kire na nogi yakwa na Isaka na kugo ngamu ikira maundu mu monde ni rauga anange koro Ibrahimu nduga koro wevo muthikiri wakwa muthenyo munde kaundu karanga ya kwirite no nginyagia kavingie kaundu karanga ya vangite gwika muturere waku no nginyagia geke njumaye umunde gutira makare kana worona gacereretwe no ati muthenya uri akavanga kuvingi ondu ucio wanawe nukona uri anga yekaga reke tuvoe ndu asiugo vava thini wari twari yaku ni turaka mbere yaku kirako kyo muthe gucokire ngatho ngai mwega ni tonu atwere thini wa mandiko mbuke yake ambirie 17 ati ngai

0: narimu mudikeria wa muthenya wa jumatatu nginyagia jumaa tha mugwanja nginyagia tha kenda cia muthenya nyitanagira na Karimi Magi aka Totola Embu
1: nera kenera ngai ni tondo wa gutonia mabinda mama ngamukenera ni ndo wa gwitikira gututwa matigari make ngamukenera ni tondo wa gukura muthikiriria ni twavota gucemania muthenya wenge murathime mande ko maturirikanagia tiriri muthikiriria uyo nigu muthenya uri ngai aturathimira ni twagirwe ni gukenera na tukenerere waringi.

0: nareu modikeria wa mudinyo njumata tugithegen juma da mugwanja ngithegetha kenda sia mudinya nitanagera na Karimi Magi aka Totola Embu
1: nera kenera ngai ne tondo wa gutonia mabinda mama ngamukenera ne ndo wa gwitikira gututwa matigari make ngamukenera ne tondo wa kura mudikeria ne twavuta gusemania mudenya wenge muradime mande ko maturirikanagia tere mudikeria uyo nigu mudenya uri ngai aturathimira ne twagirwe ne gukenera na tukenerere waringi

0: tura time uyu ni mwagwa gutura tura bato semanage na yokyongo gwa kyongo
1: leva pas ntingira ya toya rekimbira ya hokia zazi
2: aya
1: bwe mfatande sodande zake kimuri wadimuni ya chikao brand
3: ex
1: wazile leva u
3: kukwisha
2: akiri kana hando hau
1: akiri kana hando harea
0: Tusiaraga medali tutau sietira
1: Atuaraga nisani
4: Ya nandangi tumelao nisani yange kukuka kukona
1: Arandria kwa nilo ndo ni mwikiriwe magana matano nandriwe na mo
4: Osia mabuta
0: Wanagwaya nituale gire kumigura
3: Entitlement ino andarume medneo by the way Ela umaku shuali Kumundo avorele Esawa, wale gire mwana waka na mwana emu nini? Mwana natuweka mundu mugima kana no kinire high school. Mwana usi akore tu akirela, atichutulie tu mwamba itakuwa sawa.
2: Aje?
3: Aje, adu unakuja kuklaim mtoto aje. We asume hata una mtoto na life iendele.
2: Hatina ugopa bibi yangu atasema nini?
3: Kipatikana mimba huko na ujuko na bibi.
2: Yo, harume please.
0: Ina gumwa guwa rimbo.

0: Israeli na atenye nendunga tayaku na mbekete maundo mama monde na wadho waku. Nthikiriria wenga imunene nthikiriria. Niguwa ndoe mamenye ati wenga imunene ni wenga I na ateniwe uragarura ngoro siyao. Maguso kerere. Bwana asifiwe sana. Mthikiriria mwende wakamekawe mwaro. Oima kwango ma gutina kendo ungitweka wakuruta kuo. Na dhogora wango ma mthikiriria ukora wawege kuo. Tika nyambe ngwire. Ngoma ndange kunengeria kendo giake na mana. Kuhuno kwethira aradhia ya bali. Mthenyoyo ngai wao. Nuaregire kumegua. Netondo wae mthiana no. Na kirega kumegua kabisa. Nuate ngai mutura muoyo. Agetweka wakwegua angiregia evo ya rea Elija. Na mande kumatwe raga muakiwa ngai munene okiume goro. No kevevi ya matega. Elija are kia kuvoya. Mande kumatwe raga wale mwe. Vendio mwakiwa ngai munene okiume goro no kevevi ya matega ngo madhiga mwze tu. No kenyari vya manje maria mai mutarori. Na lezia andoonze mwoni rio uguo. Makegwe vya maturumizeti mwazi yuma onzi. Na makianira ngai munene nikengai. Ngai munene nikengai. Mwazikiria mwzenya wa mwonde. Nini ngienda kukuvoera. Nigeza ngai ya tuweke wako kualiria. Ngai ke mwene ni wa tuwekire wako kualiria. Na agete idhia ndungata yake Elija. Amote idhirie mbere ya ndusi yake. Neto ono matie tekagia. Kananginyegia etega ria Elija. Nire gotueka ria wetekirika. Neto ono mbere mbere lirika na vare vaiva kwe mwaki. Nivako leto ngejigia vaminje tuwa manje. Na kogwe ngosi yae mbigo kanane kugasi yae na manje. Wanagijie vareva maimaki ya mwaki kwa na manje. Weno urame nya mudhikiri ya ariange yetu tu metege sagi. Wanagijia vendiria mundu waraki ya mwaki. Ukine zira we na mae. Yani mwono uwasa kavinda karasa muno. Mwaki osio oge kagwata. Wanango iga korwa siye nyumu. Nuate vendiria mwu. Vendiria mwu mudhikiri ya unyarete wega. Mwaki wana ndongio sandagika wanai. Ndongio sandagika wanai. Utatue kete wako dhina mbere. Gukoro wate. Nogo presha mwaki. Kanango ikina tueka asia. Kunyita mwaki. Nwate dhini wasi royo. Mande kwa matuera gawega. Ati mundo wetu wa Elija. Varia ai arutere etegari yake. Nivai vigo kete muno na manji. Nwate ningu wanda gusokiri yanga ingado muno. Neto nungai ate idhirie Elija. Na agitwe kwa kumualiri ya mudhenyoyo. Neto nunga ugete. Yani ngai ulia ugosokia evoya. Usioneke toga atunga tagira. Na niguwa kwa adhiri na ambere. Na makiuga anduwa ya aradhi. Makiuga ngai munene nike ngai. Ngai munene nike ngai. Koguo mudhikiriri ya muende wakamekawe mwaro. Nitika nyambe nkwire. Liria wavanga kurutera ngai wera na ngoro we mwe. Gutina vende ngai ya gago sonora mbere ya ndusi yako. Na wavanga kuruta wera wa ngai urute na ngoro we mwe. Elija na wake wadhire kwe mundo mukoria. Nage kuranuwe kire kia magia ekenene muno. Atai na weru. Muthikiria kire kira atuma. Tutigatweke ako dhye varasa. Nego kura tuwe na ngoro ya weru. Ngoro ya weru muthikiria. Na ya kuenda kuwa natakuwa anduasi yenge. Matavatere wakura makedhi na mbele niyo iratoma enge yeto. Totuwe kia wakura toke lag behind. Nuwate nengu wanda wosokiri yenge inga adho muno mudhenye wa mundi. Neko menyawega atere makura wa makimu tunga tana oma. Na angoro siya osionde. Gutina vende ngai. Aga atuwe kate eno gatuwe ka wakurega kuma dhikiriria. Zeine wale tolia jesu mudhikiriria. Nye nenge kovuera mudhenye wa mundi. Nige adhangai etikire kuthira mbele na kuruwa mbara siyaku. Nige adhangai etikire kuthira mbele na kukualiria. Netondo wana wadhira mbele kukura vio vino kweiga muvangore wangai. Gutina vende ngai ya kakurekiria kuendo siyaku. Nini ngereti ngai yomu dhikiria na angona. Vendria wa mutunga tena na angora ya kuyonde. Wanagia vendria kinyete mudhio kirigo wa siyana siyaku na ireviro visi na andwe. Okiriga kwa notuwe kawagwe katia. Notuwe kawakororia nako. Na neguwa dhio rokeretuwe na endo. Mudhikiria ngai ni yago teithia mbere ya ndo siyaku. Ngai ni yago teithia mbere ya ndo siyaku. Mundo gwe tomori dekai. Ate idhiruwe mbere ya ndo ya kehaman. Ndo weno. Niyo ya tumeru wa kumudhiru rukia itorari. ikiaragia ciugo iria yaugite na kanywa kayo yo mene ati nwaende ndungata yo ikite waro etweke yagwikirwa maundu mau monthe muthikireria akirwa mau agweta Haman thai no ndungata ire ikarite vare kevingo rithiu miose iyo itagwa Mordekai nigetha uthie umikire maundu mau monthe watweka niweka kana no auga na kogwo muthikireria theini wari twaria Jesu Nini ngeenda kukwira atiriri ndutungatira ngai na ngoro yaku yonthe ndweke maundu mara marake ni ngai na nuko na gutina vende ngai agakurekereria kwenthu ciaku ithenya ri oguo ngai ithenya agakurekereria kwenthu ciaku ni athie na mbere na gukwaramiria mivaka yaku nginya vende ria agatigirira ni wa guteithia mbere ya nthu icio Elijah na arathi abali arathi abali Mesirege ni makovotana. Nuhate matia votana. Meterere ngai yao yuke soki ya mavoya. Nuhate gotiwa na yondo wadhiye. Gotiwa na yondo woni ilie. Wanae varia vanini. Wanae varia vanini. Nuhate ngaike muene. Ngaike muene. Akevanga goteithi ya ndungata yake. Mbere ya ndhosi yake. Kumu dhikia nienda kukwerate mudhenye wa mundhi. Wana ndo makio na katakura rutorimu. Toro kuwe na numona ga Elijah ke rutorimu. Tika madhi na ambena na kuona. Nuate oma ta oma. Neate ngai. Kwe nondo arako valiria. Neto ndo vaga kinya vando mudhikiriria. Vaga kinya vando wende kwa lirua ne ngai. Wethi na ambena na weka maundo maro. Neto ndo kireki onde wa vanda. Ugatweka wago keza in due time. Weka wega niwe weka na weka na niwe weka. Nuate muthikiria weka wega wega usio gagucokerera. Na vendiria urenda kwarerua ni ngai na mana mangai no gakwarerria. Na mana mangai no gaguteithia muthikiria na gutina vende ugasonoka nthusi yaku ni cigatweka asia gusonoka. Koguthini wari twaria Jesu. Ningeenda gukwira atiri muthikiria. Kwina maundu maro. Maria ngai aratuvangira. Kwina maundu maro Maria ngai aratuvangira. Kwina maundu maro Maria ngai aratuvangira. Elijah agiteithwa mbere ya ngai. Ndungitungatira ngai narege guteithia. Ndungitungatira ngai muthikiriria na gucunuri. Woraruta wira wakuthie kuona atumia ndigo athuria ndigo na ciana cia ngoriai. No karugama na uthie na mbere na gwikaguo. Uguno guo ndungateno yekaga. Na gutina vende ngai akarega gukuthikireria kirimari ya Karimeli ukoroga kwena maundu mega muno Mount Carmel akoroga vena maundu mega nibo maundu mama athiesaga na mbere na kugu muthenyo wa munthi nie muthikiria tukirekagiriria kiumia ningenda gugu challenge na ngwire atiriri ikawega na wego sio ugagucokerera ikawega muthikireria na wego sio ugagucokerera ikawega na wego sio ugagucokerera wona matungatira ngai na ngoro emwe muthikiria mwende wakameka we mwaru thindirio kavatara ngai nake no gatweka waguka Elijah kivoya ngai nake thaitha ngai akimwira ngai tiga ndo ya mamenya ati we ngai na tiga matweka ugucokerera muthenyo munthi Netondo ni matuekite agukutharau muno. Netondo matuekite akuona takuota ngai. Ngaima tiga mamenye we ngai. Na nigo gukuthie na mbere. Ku muthikiria mwena ni rakuvoera muno. Na to nimbise muthikiria ni ukoretwo ugika wega. Na to nimbise utungatirite ngai na ngoro imwe. Muthikiria mwende wakameka we mwaru. Undu wonthe mwega urotweka wa gugucokerera undu wonthe musoku ndugakuone wanae varia vanini ngai kwe aria avangite guteithia oima arotweka wa guteithia arotweka wa guteithia ni tondu ni ngai watoria atwikire wa guteithia mundu ugwitwa Elijah Guteithia Elijah wanawe muthikireria ngai ndaguteithia bai ngai manda guteithia ma theini wa rĩtwa rĩa Jesu ko muthikiria ngai akurathime na gwikira maundu manene na ngai athi na mbere gukuririkania wega atikene ngai ni tondu kene ngai mwini warumbo akina na kiuga atirire ngai uria turenda eta kwa Sara na nikene enda atweke wa guturathima kabinda ri gaka watukirisaga na mbere na kurikiriria wega muvango wetu wa akigoso muthikiria ndu kathi barasa na mutambo wa we mwaro kremi magi nirio ritwa riakwa ni njokereretie vuva wa andagika anini good afternoon
1: we mwaro fm 93.0 gakaniko

0: wa muthenya gwakia mbere emeriteka twambagirie muthenya na mavoya
1: mwathani theini wa ritori yaku na nginyegia aria murwa ku Jesu Kristo muthamaki mwaga gaturumeka uthingu ninao kambere yaku kirako kyo munthe nenyivetia ngai mwega.

mwana kuruni nae kanini mono agotie vere tonge ago kavutia ano ndumu ya dikeria tu angwira gatire na butire ta butitie ni ta mwegwete ani ta mukethe tie ndie gusaga ni sawa mwana kuruni 20 minute mwana kuruni 30 minute afana lazima

0: kipindi gĩkĩ kĩa nyoo gĩkĩ gĩa kairĩ kĩa nyongeca golikipa wa kipekee Njeru KK ndarĩ ya Sports Kick Live avawe mwaro FM na junior da commentator nemo marinda arambere kũrĩa arawonera varĩa va wambaka ra wambaka jokagia message ciandũ naithiraga
1: wambaka
0: wambaka
1: kwaoneko
0: MCA wambaka kuma kũrĩa maburia
1: mwĩre kavinda nĩgegũkinya
0: kavinda nĩgegũkinya mũkinyĩria mũkinyĩria mwĩra tarĩki ikũmi na cierĩ mecinjia arayĩtua ndarona ameone tu
1: na angĩgua ta angĩona
0: angĩgua ta angĩona amenya kũrĩa kĩrĩthirĩ kĩrĩa irĩ ikorwo inyingĩ stage nĩnĩ sani kũthia na gĩambathĩ kũu stage ya kĩrĩthirĩ aya mũthikĩria pasi ĩrakonwa nĩ Errington wake Marwan Atia Atia wake Amza
1: ni mbaya ni mbaya
0: wana actually nginya kũrĩa Embu kaunti irĩ ĩthũkagĩrĩra vau ikoragwo irĩte masaba marebu Okon Engsla mũthikĩrĩria free kick kuma kũrĩ Sidcut nĩ gũkorwa igĩũka akĩambĩria kanini tu Elvin na Suta araũkinyakinya kũrĩ Asam Abelgede maratonyatonya bũrũri wa Australia rikarika Australia pasi ĩrathinua nĩmo amen salano ciokire kũrĩa bũba enaguo rĩu agatume kuma tumerima na wathaka no kũbara ũraciũkwo kũrĩa mbarĩ a bũba kĩongo gĩgĩtana tũrikarike mũndũ mũracha goalkeeper arawĩke na njara yake yorĩo gwake Suta mũkĩra mbori kuma njarari cia goalkeeper arathaka na Belgede lakini marwa naguo rarete mũracho gĩũka ũthiĩte kĩongo yegũrũ na wagwĩkwo nĩ bũrũri wa Misiri mũthikĩrĩria ta mwana twa biraũni ona nginya ciama irĩ ciao ciakagwo barĩa gatene itiraruta wĩra ava mũthikĩrĩria arutambararĩtie mũno rũmete mũno Suta na mbori Australia tonya kĩongo gĩgĩtana gatagatĩ Mohamed Salah na gacoto Mohamed Salah arakona mũndũ chopo macuruarĩ voro lakini mabil agĩcioka kĩrwo nĩ wacukuma mũndũ vauwe inga mũnyamwava nĩwamũgucia
1: nĩamũgucia ta mũcungwa
0: amũgucia kũmũgucia ta wĩthĩrĩte mũcungwa aku akĩva mũndũ kĩhak marinda arauria the wau akĩrĩthirĩ mbathi gũtirĩ
1: mbathi gũtirĩ
0: aya nduki ĩtiga goalkeeper arosha mũbira mũthikĩrĩria kũma kũndũ kũracha Marwan Atia akĩgeria tu rakini wathiĩ ĩmwe kwa ĩmwe wana gũtuĩka nĩkwa mava mekwĩtaga kana curuarĩ ta kana kanyi defender Beich ararĩa nyamaria goalkeeper Patrick Biche ikarika mũriũ rete mbori rustic elastic magũrũ elastic makiumwa gatagatĩrĩ gake wanjani bũrũri wa Misiri nĩngũrikarika yũrũkia mũndũ refari aragũbambĩringi akiuga wanaongĩũma mũno vorerani nĩaũ ngĩnyiga mũbira ta ũgĩcoka ũkĩbutia kanyamũ kabingirita kwa ngĩonaga atĩa ai we etagwa refari one wa kuma kũrĩa bũrũri-rĩ etagwa Gustavo Tejera mũciarwa kũrĩa
1: Uruguay
0: Montevideo mũthikĩrĩria mbori gatagatĩrĩ gake kwanjana bũrũri wa Misiri ta mwana twa biraũni avo ũguo tũrethĩrwo nĩ magũna ikũmi tũrethĩrwo nĩ magũna ikũmi marĩa marĩkuo kabinda karĩa ũguo ka ĩndĩ ya Isiraeli aya arikarika tonya Misiri rete mũnyamũ kũgũrũ kwa mũtho kĩbogĩcire takatake gĩkũrwa nĩ bũrũri wa Australia mbori ĩngĩba mũno yacioka ya imba kwimbanja ava mareguo ororo ta mũndũ ũrabibinywe bũba narĩo rĩthiĩte gũtũmũka wavarĩa ũguo kĩaũrĩ mũthikĩrĩria

0: wa muthenya gwakia mberemeritika twambagirie muthenya na mavoya
1: mwathani theini wa ritori yaku na nginyagia aria murwa ku Jesu Kristo muthema kimwaga gaturumeka uthingu ninao kambere yaku kirako kyo munthe ne nyivetye ngai mwega.